0: sining panikiano tadaw ka ng mantad jambo siyam gisa may jamba pa na misa kaswagon.
1: Ieng sila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bay na ako rin makopya ng kitag ka, minay kitig kabun engine lang.
2: Eh, gimadi, oh boy. Yeah, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bay na bong
1: merite? Hindi na kikopya. O saan ang muna ko ngayon tawan na bay na kyo?
2: O, irin na gyo. Saan ang dam, gisambat sa dapan nila kyo, oh boy?
1: O, tapat ka piyo. Ieng sila.
2: Uy.
1: Harap pagawatan ko, piyo ko rugyat. Mingilo, di ko ngayon tawan, di. Da, harap ka tilan.
2: Is no makasusa intan na pud handphone boy.
1: Iyo susa.
2: Meteorology Malaysia ka.
1: Malas ko na kay lak na da malas ko na mangintong engine na.
2: Malas o malas na pa magginaw na pud radio kaning nga FM harap pud gyari.
1: Tay kya.
2: Iya harap pud gyari kapailan ko ngayon tawan or oh. Mamaya kaning nga FM.
1: Pama.
0: Ruputan ko ngayon tawan.
3: Habis lang ang sabit, may natiman ko pula mo sa tirubutan ko ngayon ay tawan, manta ka tanaw may na. Limang tulan ka siyam, taon 2002 na po naman na. Pinalabos, manta ditid ako pisan na mangintong tamlis siya, manta kitid lima watas, panong kayo ng sakit. Manta kitid watas, sakit nga ako, kasoban may na sa sadapan na minigit tuwang hajar buk, ya. Linaso bas awas, talun na po dam talo darja Celsius, linaso bas asiriba, doon na po dam talo darja Celsius. Matikiti doon atas sa suk, ya. Iti suk kasoban bena sa sadapan na minagita tuwang jerbu to binay. Pinaso basang awas, talo na badam do darja Celsius. Linaso basa siriba, doon na badam talo darja Celsius. Ikan lagi panang iti doon atas sa tamunan kasoban bena sa sadapan na minagita tuwang, ya. Jerbu to binay, talo na badam talo darja Celsius, babas akawas. Inaso ba sa siriba, doon na badam talo, darja Celsius. Matikiti doon atas sa nabawan, kasuban may na rumasam, isa doon na kainan. Sa sadapan, meninggarod niya pa itongos, isa doon na kainan. Panakatatuang, rumasam, ida gumuki na inan. Linaso ba sa awas, talo na badam talo, darja Celsius. Linaso ba sa siriba, doon na badam lima, darja Celsius. Tainam, kasuban may na jerubo sa sadapan, meninggarod niya pa itongos, isa doon na kainan. Panakatatuang, rumasam, isa doon na kainan. Linaso ba sa kawas, talo na badam apat darja Celsius. Linaso ba sa siriba, doon na badam talo darja Celsius. Kaya nakapiyaraputan ko ngayon ay tawan man takatidabay na at binay. Kapiyar na titit kalima tulan kasiyam taon doon na ribu doon na badam enam pinalabos man takatidak ako pisan mangintong tan Malaysia matakitid lima watas panong kainan sakit alansan na kanon kapailan ang nagkapasarahan. Musika to ka kalau dat mempai dah hiti dar radio kini. Sering panikano di tapi naik ya songload mai kini kau. Mata di ti dua tasosok ikerina kini FM ku kay Arman Boy. Mata di New Kim di CMY. Biginawa miyagal pagulo.

Magalisun, nuno apatot uwan sa yon toko. Kayo nang toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no, pangayamutan tawan. Tuntwo no, tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntwo no, kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat ida hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

0: na ayoko yi reman majuma antasin kuran ke selimbahan boros dusun. Peningau FM siukum aramai boh.
1: Mogalisun, nunuh apatut uun sayon toko. Kayunan toko bayna diti katoguang mogalisun. Tulun ginamuan, sunudan na maganud lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop todung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan do kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan, tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, tay ka klinik kalidasan minsusomok nung kotoguang kaligaganan pumuhaban.
2: Kundinaw FM.

Ay, nga napaya sining matari Jocelyn au ko na kay lo doho om nagi sining matari Saloma rumpitong kiadan. Amin ko tatan na binity jam ko kapag kasaban kayo.

Kumading o dit, masa-masa tindalanan kaya papanaw sa sakayan ta binay. Nakadalihoy da tumaguna da talipinggang, katingaligan. Kasarit akong mamaguna da talipinggang, katingaligan. Tumano da kod ko turan dat pinatanto dat panguasa kaya. Taika kupisan at papanahan, taika jabatan JPJ, Jabatan Pangkutan Jalan. Pagkulo dat maginangot ako at sining sumusot kaya ang arti sining pasan na magyan ay sining matadi Virtus Gungkit kada rubat at impuno James Mantatamunan. O nakunin na sining matadi Virtus Gungkit ito no tipinay. Marikiti pasan naramit ko matadi LBA sa Mayparan. Hello, kapisa lang ang datado ko anam, DJ Jirin. DJ Oboy, kasi ako pisidang dot papalan ka raja, miya pa ijur teknik ni FM, hebat syok niya. Hello, hello, kain sana ay dat kambulutan. Ano kabar, kasi ya? Sari dat kakal dat amis ngingis pampus timpo bay na. Mas ko dat pasan di pinatak manta dat insanan. Kambulutan di may kinang auditik ni FM, means manigit ta daw. Kasilimbahan Baras Malayo, Dusun Murut. Jikal di hari ni majanun silaf angun adi Uji Marcela. Kana Rumbay, Floria Jontan, Elin Kemabung, Runang Skim Tomani. Salam piang bulutan ka poy kakal, say gisab kasya. Pengko kura ko yan na kayo, ito na pwedahay nga. Sinangat ko yan na tawan nga pengko kura pa nga ko, kapalalisun kasya. Musikaw, kumadika di jajirin, kati sabahan, asampin mimbros murut kasya. Info-info, di po ba sa senang? Nagisining-sining di tangan senang? Kapis na nga dat, poplan ka raja, kakal, dat pengingis kasari, good bless kasi. Pasika ko, madika. Elbia, samay paran, kaya. Harang kiti pasa, naramit ko, mentadi Arni Majanon. Hi DJ, kapis na nga tadaw ko nam kumatay sanan, na syukur kumad minamangon to onsay na di kakitanan dilatawan kasi. Kurang-kurang na di lisun kasi ya. So kurang-kurangnya aku na di kansaw kosuang simpang Soira Paulian mantad pasar malam. Pada je aku tagal cerita panjang na yuk sining nunu na pamantad di jadi kulinag. Positif je. Kirim salam kumangai tambalut ko lebih po kumadi andang it na ko silo na tubuk nontok magadaw kasi ya. Alala. Nakasilaw na tabok nun to kumagadaw at tabok di handong kaya ako yung korpa rin eh man kuya pamila ay dat sining dati no ulod arangot ako sining na pag pinagyan di arni majanon marja pasan naramit ko matadi bilok ya sedang kasabon kumadika DJ makyan ako da sining ha mantadi pagdag polos am nagihan na Emily Quinto na opus ako di ka. Sod kagu sining man tadi panekianu di Arni Majanon sining man tadi jadi kulina Gen FM ku hoy aramai bo.

0: Kinangaw ko si Limbahan Boros, Dusun, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?
1: Sining tumalamos, manikano di tabinay Elvia Samayparan, sining matadili siya po, Jin. Mamuha ba?

Yang kadang pihak sening dorong otak-otak nedi sening mata di Lester Dalimon mantad po di peguluh Merin tiang manuk singgugulian. Baiklah kau nanti kemen manuk singgugulian tapi nai magidu-gidu om gumuligo pailos andulong kopusan kya. Amin ko itatan, may nanti jam kapat, telo na pada mapat minit kasaban. Magidu-gidu am gumuli-gulig, ya? Kamen nat manok sing gugulian. Mika sa tamad, ya? Tapi naik, ya? Ako kukukuwaik, ya? Umani ko dit, mas-mas sa mamutong dagata, timpo ditik, ya? Umani ko dit, obas sa mamungkus, ya? Kada ko yo sang katam tamay dati pinampad na bungkusan kaya to binay to bay na ti ato kay laso ko piya pamugunan ta ko kaya pinampad babungkusan na bina ang ako kay ka panaksabap na dati alab batalon kaya kumana kaya di kayo di kampung-kampung, ikabod kampung, kumadi mo tutud kaya. Sigara da ara ta ano gyara di. Rina masaman tutuday nga, mapalagalagasan, padamat kaya tubinay. Untun-tunan, padamat, kaya ka ahar na pa pamalabangan mo, kaya na kayo labanga kaya. Kaya sanang datman na kayo paswangay palasitik, kaya kay karong kaya, ngayon na kayo patamuhul, patataman na di rina mas. Aminan po sa dia odot MDK kaya deka Majlis Daerah Keningau hari itu binay itong di Tagaya kaya pasangan na kayo karong pasangan na kayo palasitik ay na kayo tamay pukul to dyan tatuang kaya jam kuturo jam kawal tatuang dat ano auno asa sa koralan kaya. Ay napada kayo patama bayinam to kaya sa sakta madralan kaya. Kanada kayo po sa wita it arinamas id nugyardi id dahurid sa sakayan kaya. Mawas ta, was matirinti kita ko asaro kung kakita kaya. Nakon kahitidatan, nakon kahitidatan kaya. Kung bayin ako tabi na ay tulun na pa po ng hitidatan to kaya ang taranang ngay.

nga burisi nga itulon na hitidatan tabi na eh. Kasumandakan nga ko nga pulang nakiya. Ang purak, ang misngingis, ang paro kiya. Ang burisi. Tanga kanduan, tanga kukusayan nga eh. Itanga tanga nakwago kiya. Tanga nakwago nga kakuhay ang atarnang nga eh kiya. Malipukod isa ay tayo nga yarni isa ay kanayanan dit isa kampung kya tumalipukong ato kaysan tabi-tabi pa yala kya ang tarnang ngay at tulong iti datan tabi na kya mayano ko tulong na paydatan nga ang burusi ang aw song katututunan kya ang aw nagisang katamtaman dat rin namas kadada kayo pagarabot rinamas sa mata di sasakayan kya. Nagal ka it, aubas at manginom dat tiinom ba ni suang dat tokarita kya. Nagal ka it, melo, kandik kya. Ikang ite, kupi kya. Awin na war kampataman kya. Kada ka umiagali dito pinahinga hitidatan, ay sa atugundi kya. Pwede natin jam ko hapa dulo na pa ng 1 minute ko saban hariti pasan na ramit ko mantadi mimi kapisa na kasaban kumadya DJ amalansan alidas terima awan na dan to ko mantadi sawat kasi am DJ apeng kukura kabar asa nang iti ano ko siwatan mamasan kapisa na kasaban kumadin sanan da puro paganakan ko isa do amalansan at alidas terima am nagi puro paganakan ko daras nagi madatang anak am nagi tipaga tiparan ko kasi ya san lagat lagat ako managwang kaposiyan kasi at apat kapiya matadi juday di kapisa ng asaban kumadi jadika DJ oh boy kasi kapisa na ni kumadi ka junay di kura kabar no boy ito o di dasin ti masin ako kumad tangan ako korang ko kopusan am nagi kadwa malayin ko kampung lagatan na kayo dat kumaradya kada ko kopi at tangab dahil ti sado o sa nangig akiti alida sa kiti kansiya manida papasanga kansiya may kaponya sining di tangalundos kasar kumig na ko mantan ako hitin Australia kansiya Emmanuel L. Salvista Serad Asong Lano ko am na yung Francis Landong kaupusan kaya nga FM ko hoy aramay ba

0: Poros de Sol, Kerinau FM. Perlahan banyak frekuensi yang berempat titik turun MHz. Kerinau FM.
1: Mogalisun, nunuh apatut uang sayang tokoh. Kayanan toko ba na diti katuguang magalisun. Tulon ginamuan, sunudan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kaburusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak ado kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong rontob kalidasan tanganak ado kayo. Sumikap may pagyubat ida hospital, teka klinik kalidasan min susamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.
2: Ajam habad lima na pad minit kasaban ni tida kainan takok ya. Kanaliway argata jam ko habad ni kasaban kalambus kabar tanibang harap at timpo. Dua pakanta sinding rangot ko marangot ko nat kabar tanibag ya. Kata jam ko habad ni kasaban. Apeng ko rapa siwa siatan ko papalambus iti pasan naramit ko mantaniti di WhatsApp kena FM. Mantadi Suhaila, assalamualaikum. Kabisanan kasaban kumadia di Jane Somboy kasiya. Ato kay. Kabisanan na igumadi ka Suhaila. Ano kabar no DJ ka Onsoy? Mamasan ako kumadat ka rangko hile duwalay kasiya. Kadaliway magansak kayo. Kadalihoy magansak kaya. Rahay ako naman titigkari at matanid to mato kay Minisay to mo kaya. O, manuwi siya magansak ka takana kaya. Mingkor pa nga. Mingkasa to mo DJ. Mingkasa nga milai. Tapatan nga milai kaya. Magina mo tako 2 sining misod Frederick Julius. Nandila naman tok doho. Am nagi Selvi Selviana Vinces. Kiray-tret mo doho.

0: pisanan kasaban kapi salawat ako kago hitid ababayan kanaw min panaw. Hidongo bayna diti hiti akuid kampung Rompon Tambunan. Niyampay sungulon tambalot asunang dat mitutun tako pa disyati.
1: No pang ha Johannes Kindal mantan siti kampung Rompon Tambunan.
0: Oh. Alalad ka nagpengian hiti?
1: Ay, alalad ma mati aman.
0: Lagi
1: kurang 60 tahun na matod dito.
0: Anam na pagtaon na pengian hiti kya? Orang-orang ko kailangan mamain na tuunian. Tay ka mga dituunian di dan gulo-gulo. No at kailan mo mo dito unian dito man tadi gulo pa?
1: Pag mukasari at ilan ko di aman iti na nasampatan nam ibong kao nga wi may turali ka di malingling nga hingga na di kay turali bahay na ba?
0: Oo.
1: It no gay ko yan diri sin katagong di tangkungan ka di tangkungan ka na gay ba rin magalang tagong
0: man tadi taon mo kapag kailan mo dito unian?
1: Lebih kurang lelida kan teri umur-umur ko na pang belasan taon lagi.
0: Oh, belasan taon lagi. Isayat mina manunuruk dia mangunid tunian di mantan di gulu pa.
1: Iri nenek melengku sendiri iri tapaku tabangan ko kawagu minanuduk kaku dari saru diga kerang mau dia lemingunia sanang diri itu nuri tu miru.
0: Kailakay maman sa'yo dat tuunian?
1: Kailay dati mulok-mulok po, animot po kagod na rin nga. O na di bena, di nuri gagaran na tunturo di man na didit. O di sa dila, sa patan.
0: Ibong kao kagi nga, kailan ka nagikis?
1: Ilan nga, maman sa'yo.
0: Ami itangkungan nga, iki?
1: Itangkungan. Nga, magamagat pa itangkungan to sumbarang, dasuditan na pa it. Paring nga, jadi na rin do.
0: Makita ko yung datagongan kita ti bayan at ti Tupinay haraot isa at sampatan. Ika sendiri at minaman sa iti.
1: Uwi di malad. Na ikaw di yung masila at kaningaw ti diaman. Karaptangan sila at tamograun diri di. Sila na binalian ko. Landa ko pwede gulo. Pangaw na di. Katuod man na di bayna. Maling ang gaya.
0: Har atang anak mo kailan mangunid sampatan?
1: Ay, hingga na, ama, hingga na kailan.
0: Oh, panaturunan. Oo. Mamila matod, makinangod, pipira at sinding tayo ka tunian na sampatan? Ba, maigi ang malay?
1: Malay ko na.
0: Iti na pati nga, maunian na pati nga, idan, ma, dan gulo-gulo tayo ka, ipahing kukura.
1: Mimang lang gulo-gulo
0: dito. Ipangangambit ka, ipangangambit.
1: Tunian pangangambit dito. Oh, nang nangulugulut.
0: Oh, babay na giya.

0: Magalisun, nuno apatut uwan sa yan toko. Kaya nang toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunudan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay mangin suturos. Mamaguno panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, tay ka klinik kalidasan minsa sumok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.
1: Nga na pa bayan na ano mimpanaw kagya? Pero na pa nga ato ni da sambutan kay Tupinay. Sambutan na pa di Tupinay nga minanuan saya mantad at paring. Am kaila ako naging manguni Tabinay. Eh, pauling kuwa. Nagyari di sumbiling. Sumbiling nga mila Tabinay. Ami man na po ubusay nga itawo-tawo kya. Tawri Tabinay, man na ubusay kya. Aromatika kat, nagyari di. Aratangan na rin di gulo kya itawo Tabinay. Yan na kanakom yung kor. Man ko suwab kya. Susuyan ko suwab kya Tabinay. Sige rin, lihuan ko na po, batas ko nga, man doho, pabara sa swab. Yeah. Hello, di siya ka, bisan nga sabon, am tabita daw ko onam kyu, kadi andong Johnny Slime. Sige kung mali ka, andong Johnny Slime. Iy, sanang na magin ako, tapos sining kya. Sending po na kyano di tabi na yung masil, kya. Retim si Tim Bandaran, kada tapo ka upos ko dia. Mamanaw, oh, ilakanta rin kaya Tabinay ko, yung kura pala di. Ang nag-alias Jakaria, rumundog ginawa ko, henjasli, ikano, nakapagulo kina FM ko kay Aramay ba?

Mogalisun, nuno apatut uon sa yon tokaw. Kaya nun tokaw ba na diti katugwang Mogalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan, da kasasay, mantong-antong rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat ida hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

Aba na ti jam ka habang may sapat, aba na mapat, minute ka saban, iti da kayo ng takaw, tapin na ikaw hawik ya. San pagok ya? Kasari to ko da at papaingat kumadat makikinangaw, lalabi pa yala di harap to puri mananda terwal, miyagal ka itapusakan kya. Tapusakan at tayo ka asa sa kapamuhabaan. Tay ka itara kataguang datarol dat it ampus. Eri na barik ya it sigara da ari kata timpo dat musim dat sagit kya. Sagitan kuhay sumulat pamuhabaan kya. Timpo-timpo bay natin kya kaligagan ka piya. And that imagalisun itid na kayo ng takaw kya. Tay ka jarabo kya. Kasari tako dat mingat-ingat kya. Sigira dat ka taguang takog kaligaganan dat rural. Si kapan na ko inong may klinik kya. Klinik kaledasan tayo ka walay pangubatan may rubado kutur kya. Tayo ka itang anak baragang tabinay kya. Kada da ko yung pingangatay at ang anak baragang dat minsaliwan. Agubay na tuko hay akapal kapila lisun kya. Tayo ka jarabu kya. Pada si ita ko dat iti lison pada kasabab dat kataguang kagud terual kaya. Ang kumana gidat itang warga amas ika anam na hapad taon ang misik ikawas kaya. Lalabi pa kapayala dit suladat warga amas pa kaya ang kataguang padaharap patarol it ampus tong susuway pakago kaya. Nagit jantung tay katundundo kaya. Tay ka itapos kada ko na pinsaliwan kya. Kada ko na pinsaliwan, kada ko pumungkos, kada ko pututud kya tabinay. Rango-rangohan takawat it kabar-kabar na mantanid radio kya. Nung pira na bacaan at IPU. Kasi mo napabay na dito tabinay kya nga iti masa-masa pa dat kami na masa-masa pagkaligan kya. Masa-masa pati kagaligan na bay na titi Pinay. Matak na padhitid kanihab kya. Status si kanihab 4 September teka 4 tulan ka siyam. IPU nakasurat i dalaman sawang jabatan alam sekitar kumad pagun sabah jam kalima sa depan kanihab papakita tulo sesin papasurat bacaan dit awapi ya lidas. Atus lima isa kumad sesen politeknik. Atus doon hapon kumad sesen sandakan. Atus lima talo. Kumad sesen tawaw talo sesen kaguli dat papusrat status quality udara. Tahap sederhana ya. Sesen Kota Kinabalu walang napadamanam. Sesen Kimanis, walong na pada mapat ang sesen Kaningaw, turo na pada siyam, kaya. Pahingkura pa nga. Oh, nakainsiri baribak na. No? Diba nati DJ ka nga, kada ko pa kaya, tabi na eh. Nila nati matutod ka na wakan, kaya. Amin na kaligagan pala, tabi na, di ako lang mamusaraw, kaya. Di ako na pamusar lo, tabi na nga, masa-masa pa kaligagan pa, kaya. Sigara dan at ako na kapiya tumanod dat kauturan nakasiri ba na malala DJ milat ako na matutod ka kadad may kalidiga ito pinay masisi dat tumanod ako kauturan dat pinatanto dat penguasa kadad ako sa kututututuday sigara pa di minute magitatang kya ito pinay san pangagok ya sigaw madikwi di nakatanod haman tapad di jam kasi ang kasaban. Siya sa gardara para sa kulit takapiyan na katokswang ginawa di kayo. Kaya po na kumantad pampad garam gisam timpur luto. Iyong nga tulong tamad ang magidong mantad kasalan. Tangkiran ko kayo doa siling may susutray na kulinog ay kupusan ko ang naging Marcelinos Marius. Andad doho, kaya. Kumulit ang mulot para dyan di Jezal kasalimban baro sa murot. Intarajam ko para murot tangan uoraw. Sabi rajam katalo ramay. Pagaya mantaka umonsoy, kaya. Amnoy tara tabi na eh. Amay ito ko na dah.
Olingay, pumusaran ta ko, di ginawa ta ko, kya? May dat amang urumbak, pumusarahan ta ko, amunoy ta sanang? May ta ko na dahan, ano, maguna ta ko, sabagay di sa sunsuyan, dumapit sa barong, amunag itaydan ta ko dat, umadat karalan ta sanang. Isang kapisalat kago. Mata ada DJ Jirin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.

0: Kansan Ramuyun.
1: Ang kininyo ra kaniya FM.
2: Into Ramon ra kasalulan ra gunumurut. Pagayaman takaw monsoy.
3: Kaniya FM. Hebat am syoknya.

Uno poyo akau rayus aktif ambal raau niak uman min bali ratukir-tukir nongoro. Raja-raja nupahun aktiviti alap uman min bali ra otopot kapio. Kona kawang keraja raupis, aktiviti ami kapio keraja abuli anilinggapu ramiun rayus aktif yuhino. Ang isangkul intorentok minamuli ra kereta, sumuku raupis, ang isangkul muay ra kantin, mako ika arang, ang kuliah mos Rafael ami kapio buk nung upis muyun. Mayara rahu pinasilan upusor kapiahan tikop nutana WHO 105 ngopor sumuku ra talung atus ngam minit aktiviti fizikal rasa minggu kona pakuling ra risiko penyakit taika ambal aktiviti nukapiahan nu inan.

0: akapanay ka ki. Ahinta na ang iwitra pusuta ka apika ang ahimpin ito ra arul ra uat mayo alintanga ang aborong kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu papaponsoy ra lakawan nulumbak patun ra pansor nulumbak ang suang no kolesterol ra ina.
1: Rimbay kalau sama ipain aring umuyun datukir oro ka onom rejam kasa talunga opor ngam minit dah tangan oro suku rejam karuo ra kamayon.

Kansayan ang kiningora, Kaningaw FM. Ito Ramon, kampung binanon na bawat. Pahayaman taka onsoy.